O Yesu, Yesu tagwa mana kenywa, mana kenywa. Na karuimbo kau kawega kathongi karaga tukinye denya na ndaika 38 mobango nejwa gukubia tuwete tebwega kabisa tunenda mzuri mzuri mzuri kabisa yes yes yes yes by the way by the way by the way Gara kaki kuto ba kanda kia lagi di mberembuako. Yeah. Gue mpicha gue ka video ngora gidiruka. Nti jina na sijui ni wapi huko. Nti kome jina daja ntu ba. Kora nti muche pari joa nti. Yeah. Ndo na muche mene joa jura na governor na mheshimiwa Kadhuri Murungi. I think kana yidi professor arare area eh ande nyuma ya kwari anto bero na ndio lie ni dimo lie ni camera ade to alie na ande to di manto jeto eh ende ko ibo batreigirwe ande ko na bagite mo makana jairi eh makana jairi eh murume ntikuga yeye manto to arere tie na to athiri ya murume eh I mantu tu aliri tena tu adiria, ha? Tu ati kama mantu ya bua, na I maneno tu tawacha. Di maguta jago itiau nuije kemuaga kira gitu tu maguta jago itiau itu beja jago tu kukumba tua, beja jago kukumba tu nontu utenoi gutare robuega mama cabune, ani ke ya kuneng kanero unjuku karangka uga kumba teru ruero aku kaya toke oke tagunya, di uga tagunya antu koingana, beja ni itu nanya. Ogo areti nda munde ne omuntu re ureti nda munde ne omuntu nyo rete kana nyo direte buruto to ai ku no ja kuri wenya 500 bwana havuna ndi wethe ana siyaza re mwenye bubo ba bwitharo nye bubu na kairiri ndi ku omurume mutuma tu kunengera gidige ge jai ja moja ja mando ira turaru ya jo no ndo ba makobo kobo yanga mabati I nyumereti organized mantu jati mitaratarete mantu jati na mitaratara bwega mantu yo jarandurire muno mantu yo jarandurire muno na mantu bara muno bagutumirwa mantu ne ya ni ekuru tigeni mantu ja bwana tigeni utuchoge nyuma ekuru tigeni uturinga ndi uretinda mundene waku buru kama twalie ma tuseme ukweli mam twalio maburu kama mam me mduyu Tugu wageje tugu wangiro turo, wambirio turo fresh. Hali, nukudirowe na kawa, nukudirowe na majani, nukudirowe na ngoku chiaku, nukudirowe na ngombe, nukuiwe. Ende aliri unu, ndikuwe te intobi unu, nuntu imbi zoni, zoni yere ya ruguru ndera. Nuntu mantu yu, jara akarika zoni yere ya ruguru ndera. Kulingana na, yes. Just imagine. Ulindirowe, kethoro lidi tugu kutu waku, mbuko ekomi kana pepti nire. Inya ngoku ekomi irende zero ijire keti ankara eh imbe chingana imbe chingana nkuriye kwe eh no tuju kinyo no kamaga iria litainga nona ontuko no ko inya ntuko utro na kanya go tuira boya enda weta go ekomone au urengara jiringi magare jiri tiga ni mantu ya bwana babu ibu tuma kenye echo kanyuma Bobo kunenga ni nambeche mudhemba juu na babu inya bobo ita ke boku airu kenda bune nkiro. No. Ntikuga tuke nga kawela tuwa mwinga anu ntuba makoba. Tuke mwita anga makoba kobo yanga mirengiti yanga mbi yanga. Inu ntu mubangire juwa ekonomi. Mubangire juwa ntikuru no mwanka juwe duro juwe na jubangi ke. Gese tipu eka. Mujoro kwa gavana mutuma mujoro kwa seneta Kadhuri Murungi bichewe tabui buru na ndo baraba kuita nambere bakiri nga bicha makalika dajau endelea na mna hiyo kenda to kamenya jara ja kuita nambere na tu kina ja tumiria kire barambo buga bate mitandao ne bedro bachemeni na mantu tajana makana jairu ai inya girendeti ge makana jairu o makwali agyo ndai kaingana
kirende tike makana jairi omba oka rugendo ro makana jairi wa bigibigi ro guma gwetau makana jairi kinyo yegeja wodoro ingiri ko den kairo ntetuwe ko den kairo mbecha kinyemera ku am tuwa ko den kairo jiringi makana jairi wedo gani muchare ne jo waitete iwi babara bio ni razi iwi ndawa chichibitali iwi jo ko den kairo nau o gumbatero wa Nonto wa te kuigo morimo, te mbeja chiawe, te muntu wa te umba kudra wa dokumete, nemuruwe ya ruawe, kana itite biachare enewe, eja ukumba tira mbecho, katun kuwete. Dainya nandaika 44, wenga kuwira jau jangi, nga kuwira jau jangi ya umpere. Ende mbere tutai kwa kari mboka ka gaan kulika ni mudikiria o audi mune kuinya *671#*671#*671#. Kendai kenda tu kageria munya na munya kajwetu aja kiri soko fasta soko fasta ri atu kuira ni mbecha ibangi kine kwa kaboksi ne kamwe rafu tu boksi tu ngitu tina mbecha tu areto kenda tu kakupa itanie ande Kibarua yaku ni kuchua kaboksi kau kena e kena mbecha. Na wakawata mudhikiria mbecha ile chiku umenyegatu nkuwete ugekiru chio kire mpesa yaku oreo oreo. Kuivo tayari bena chio chiao cha this morning. Kedura ngeku kuweta ila marieto jao na enyume ndaika becho. Lakini inya *671#. *671#. Tuende kazi. Ndira kuwele mono mono ya uko mchialire katu chue viji. Fee imbalance. Ugatumiru SMS uero mwana angache. Nyamuyu SMS yu tabadhali ni dharwa ika era muchiali asindi ya wikira ngambi yes *671#. It's a very good morning.